Yo, mungkin merakui ngalai James Bayong, dia di nakul makangama area 8.9 FM, dia kaliwin ko, ka stay tune.

Alakoya ko abanunji ala ribian ala na liul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngrang ra kurani na kalopa ka radio grong ra to la wanga agora yo mo radio atko abalanya nyango.

0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, namere bookmark yolngo. Numakangama yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngarany mukadol silbi angul pidich. Kadwan yang ada tu daw numalany gurupan politics update. Ngunung ruki di nauk ko sit ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunung lady kan sit ngor. Jin gari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngut nakun ngay ngun di jaltil ngay tubing ngay di ka yup tu na. Ka war pala nakun mak kuyula. Nawi walal ngun di ngurukki di nakun ngay ngun meri. Mar walalang nakun hindi walalang kangura ngay ngun. Kung kayo naraw yul ngun. Bili ngay ngun di maringi ngun di limurong na. Rom yul ngo lembur lekang gumuru dal manak manggang ngo king ngo ni rom ngo inak kon yul ngo rights ko malangai kan ngo ni lidi jen gar yul ngo rom.

0: kibutro bichoro kamak maktoro yol ngo rom ngo kayol ngo voice ko limorong ngorong ide rom do ngay ngone eon ngo yuptun ya kunara yun ya jaman ka ngone na kunakun doyala lang ngomiri nal ngay jal krewaptun war pala jamao hopefully ngay tungon nilidin na kun nangoy ngay jama marjinya mramen ga ngay tukan na kun still ko nga yun yan yol ngon At yung bala na kundoli di seat of murka ngayon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to. Ka nakunyawon ko limo news ko nga ma ngunin ngay nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jelkari wapton seat ko kujok iwar. Ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jalkriwaptun dya mao seat of mulkaw. Ka ngundi din nakun kalay ba pari ngur galing ngur. Ka doli din ngay gujok marigili mo rin nan ngo. Doli ngay ka family ngay tam galiwin ko. Galiwin ko po yung ngay doli di. Ka warpap ni mo rin nan ngo maringi ka background nan ngo deki di gujok ko dya mao ngay kan dya mao dili health ngur. Nurse ngur. Male nurse ngay. Ka Jalkri waptun ngay ka ngay tu jalkri ngupan war palany na kun nguruki di jamao. Yul ngu limurung kunga yun na ngay tu limurung represent yul ngu mertin parliament ngur. Kaya kawalal mo ngun ngun ito ngay voting ya by election ya. Ka September 12 to. Kabalanya.
1: Yo, thank you, Numalengo. Butter it, you know, tambal yo long already early.
2: Yo, namin book pack friends, ka families, tonja dao, nyumokulin, being a real tinto, you na prungal radio lil, about announcing Numalang. Uning ito, real tinto, mind plan dorayon, naman ito, alto, jama mining, lease, wanga, mala. Ka daray Numalang do, ka napurung, jama miru mala. Dari ina pun itu nama Wanga Marking Boy or Bandit Boy. Ka sign mala lecu kung nango ka barriers mala. Dol real tentang or napur ngayang lecu mereka respectful ka continuing napur to communicating no malangkal. Marga napur to rambangi kung kay onja mangala palmiru ka Wanga watangu mala. Munin ni jal pulo dao dipal nito contact number lil. 0492 415285. Kabulo ada tu dorang lakam number kam 0492 415285. Or dipal ni tu emailing walang govcommunities@riotinto.com. Kabulo ada lakam last na govcommunities@riotinto.com. Kabalanya, thank you.
3: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hammondsburg, Western Highlander land, and you listen to Colonel Radio.

0: Dan magayon mo ay diyang mati ang talim mo.
1: Yo, ni naman manik nga call ka anybody. Bye, Burna Boy. Kaya ngurong kami na naman nga call ka Location by Dave featuring Burna Boy. Kaya dun naman ni kaya coming up ka, kaya ko Rush by Ira Star. Kabala yan ni naman yung radio nga mga 88.9 FM.

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, namiri bukmak yolngo. Numakangama yolngo radio news.
2: Yo, bukmak. Ngarany kadal Sylvia Ngurpidich. Kadwan yang ada to daw numalany gurupan politics update ngunung ruki di nauk ko sit ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan sit ngur jingari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngut nakon ngay ngun di jaltil ngay tubing ngay di ka yup to na. Ka war pala nakon mak ko yula nawi wala ngun di ngurki di nakon ngay ngumili mar wala lang nakon hindi wala lang kang ngura ngay ngo kung kayo na raw yul ngo bili ngay ngun di maringi ngun di limurong na Rom yul ngo limuli ka gumuro dal manak maram ka ngurki ngun di Rom go yun nakon yul ngo rights ko malangay kan ngun di jengar yur yul ngo Rom go kaya ngun nakon ngay ngun di bichan wang akam ngun di ngay ngun di kunara yun yang ngun di jamay because nakon ngun di ngurungi di Rom do to al Northern Territory Government bay ngo walal nakon nguliki buturo bichur kamakmaktur yul ngo Rom go kayul ngo voice ko limorong ngurungi di Rom do ngay ngun di yaon go yuptun ya kunara yun ya jamay ka ngun na kuna kun do yala lang ngumiri na lang ngay jal krewaptun war pala jamaw hopefully ngay tungun nili din akun nangoy ngay jama marci niya maramin ka ngay tuka na kun still kung ka yun yan yun ngun katiyang ngun bala na kun doli di seat of Murka ngay yaon go lapto na ka by-election ya to ka September 12 to ka nakon yaw ngole mo news ko nga ma ngoni ngay nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jelkere wapton seat ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkere wapton ya mao seat of Mulkaw ka ngon di din nakon kalay ba pari ngor galing ngor ka doli din ngay gojok maringi limur nan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di ka warpap limur nan ngo maringi ka background nan ngo di ki di gojok ko jama ngay kan jama dili health ngor nurse ngor male nurse ngay ka jelkri waptun ngay ka ngay tu jelkri ngupan warpala nakon ngor ki di jama o yul ngo limurong kung kayo na ngay to limurong represent yul ngo merchin parliament ngor kaya kawalal mo ngon ngon ito ngay voting ya by election ya ka September 12 to kabala niya
1: yo thank you numalang ko buturi kyo dao tambal yul ngo radio li
3: yo namin bukpag friends ka families ton ya dao nyumukulin bingo real tinto yu napurungal radio li nabudo announcing numalang Uning ito Rio Tinto Mine Plan Dorayon, naman ito aral to Jama Mining, Lease, Wangaw, Mala. Ka daray nung malang do, ka napurong Jama Miriw Mala. Daray na po nito nama, Wanga, Marking Boy, o Bounded Boy, ka Sign Mala, Lechukung Nango, ka Barriers Mala. Dol Rio Tinto ngor, napurong ngayang o lechuk mirga, respectful ka continuing napurto, communicating nung malang kalo. Marga na porto rambangi kung kayo ang jama.

Yo, you're listening to your radio. And

0: 알았어.
1: 다음에 전화. 왜 끊어버리나?

Yo, Namir Daudau, Yolong Radio listeners. Katrujet ulimur dual dao yako en Namir. Waing ulika yolong yumala have Christmas tree wangang ulwalangal. Kangatil ngara muni dao dapmaram. Walang uyong ay dwali di robe na kun Santa Claus, Christmas father. Iye bala niya. Kadil ngay tumaktuli di dao, lurukun dartun di bili, nanok ka lang awi. Yur limuro dyan, nanong umaring gidil dya rally na kun Australian bijatura. Karipong ngur malamak country ngur darawangur. Kawripur, yur ngay wala kanya markuli. Ka country ngur. Kau ngai ngoli ka mari wal kmi rich mi chola ngoli ka gama. Ya ka ngai sera kros to over the Christmas to. Yo. So donya ni murtu ngoni dir ngori yiri nda o. Christmas tree. Na ko ngoli ka yon ngoi na kon Christmas tree mi ri amola lang ngoi wala luanga. Celebrate mo ngani rich mi ko. Your tua li murtu la ka ni mi da o. Ni na chil ngoli ka wri puanga ngol mala na kon dole di Christmas tree idea. Nama, ngama, kanak jenuh orang mulai celebrate deh bian. Kapaman orang yang bread muka, ane great meet ko. Your tua limur tu, lakar ni merdau. Uni nak jenuh mulai kau ribu wang angul malah nak kondole di Christmas tree idea. Nama,

nguni di room. Pagin smala dual na kun room malang rip, room ganangumir mala. Balian na kun Christian mala, nguni wala room ganangumir. Ka rip rip religious mala na kunya palanya. Mari waktu nya mere na lele mere ka room dun nina. Na kun limru jana kun yolo ko. Kana limru room, limru ngone ka room, yol ngorom yan yakam, e palanya mele. Kadual nguni na kun Christmas tree room go lembur na kon maringi ngito Christmas merian na kon walu nirpan kawaga ja wanga to diramu Christmas tree room indikum kangoni di diramu ngayako Martin Luther lakara na walal ngole kana na kon kabaman ngoy ngay do dahon 16th century ngani din na kon paman per ngai ngoni di diramo Martin Luther yako marching ka forest core kana mamalanga ina wi kanyu mala ngai ka na kun na yo bijan man man don shining ka ka ngurungi ganya ngoni na kun grupan idea na chen ngai tung ni di ka ma balawa ngalel room ka ngoni li di ngai ngoni candle na batan mala kamakwa nga kurbala nga idir panogal kidar pangur iya pala nya katual ngoni tradition nga idal room na Christmas kun hindi na kun nga popular nga England ya pala nya mire ngoni baman ay kan ngoni pala mire Queen Victoria nanan Queen Victoria mire walu bile Prince Albert yo maktanya dway mire kundan ngo ngoni nga ngoli na kun Christmas tree marana bala ngai ngole ngorongi din Queen Victoria ya kadar tunan ngoni di dar pa na kun decorating na even wa ngor ka bichar bili ngai kan ngoni di room every great bit bere walu yur ngai dole di room ya yu ak chang ngoi German bu ngoni wala ngoi ngai ngoni di Prince Albert ngoni li di ngai ngoni dawal go yangin ka bichar di wal kan ngoni li di Krik pit miri, cat turu dar pamari cindir perawa ngangur, pala kandar turu na. Pala ngunin bala biri angal na introduce England na. Ka first time ngay ngunin bala nya miri ja. Ka King George kan bala nya miri ja, yindin bungawa ninan. King muka ngunin din maile. Ngay kan bala nya miri ja ninan, bungawa nyo. Yo. Adol mutu manikai malanga ma yurtura kadun yali murong dirpan ngagrik pit bin mala manikai

Yo, anakun tuwal malala mertu kanguni dao ya kwa yana merduwal Christmas pi mala dao. Ya, lingwo limurunguli kawripo dao mreo na malanawi Great Big Tree malabayim shop ngurbala nawin. Wangal narungan maram nirpan bala nawin darto na decorating na kaduri dao mreo. Yo, ka King George number 3 doon ya. Miyak ngay kanangeta ngali ako Charlotte. Yung ngay ngundi din miyak ka German bi. Ka ngay ngurungi di miyak to na nukulkan decorating dyan akun datur dyan mala Christmas tree bala niya mili niya. Tuan niya ngay kadaho rungi ka 1790s lil. At tuwal ngundi tradition room wala lang. Barak da ka nakun dual marikin yan. Yuro royal family naka nakun yuro royal family wala nakan ngundi barak dya wala nga kung alja. Nguni din room Christmas tree room. Yur marangong dual room ya Christmas tree ni. Hindi ko na uwi ya. Nguni ngurong uralakrang al Prince Albert kung. Kamiyal nan ngunguni ya ko Queen Victoria wong. Kabaman po. Ka dual nguni palanda ko riya ko fur. Nakun tarpa ngay dual. Palanya ngay manguji nakun yumula inya. Katiyang bala, limurunguli ka na kung nama, Christmas tree mala, pawala miringor, shop kuro, ripuzumar jiwanga kuro mala jingar yun. Tarto na yun na. Ngunin, nguni hindi darpa yako, ngunin lakarang ang araw jumula, inya manguchi. Feo yako. Ka na kung bingri ngay nguni, idea yung marichi. Bala limurunguli ka na kung diya ngun bala, kabityan di din. Shopel kurungir nama-nama Great Big Tree maram decorations malanan ngo rungan meramangal darton yo yo kadal pulun dole muru nama dao kaya ko namir nak kole muru ngole kana kon decoration malan repan Christmas tree yo nak kole muru ngole kana kon dole darton Christmas tree mala history ngur kaya ko munir tira muga tora ya ko ngal murungo Martin Luther Nguni ngara ya kwa ngal nguni ngai kan forest kuru marikin. Ngai nguni nguru nguru yiri yuru. Kakuya ngan ngai tarpao decorating go. Candle miri ya nara. Nguni katura ya kwa ngal. Ngai nguni nguru ngunan ngoyu ngai Christmas tree. Tartun candle yu. Balanya miri walu yu. Baman ton ja. Nguni di ngai marka ngai nanukaltu nguni manguchi ganyu yira. Ganyu kumyan bi ngai nguni. Marka ngay ito na kung ngunin miling-miling ito niya bihan shining. Bichan ngay ito shining na kung ngay ngunin machi wonder. Richa kung ngunin forest kuro ka. Puko karater ngay ka ngay nama. Kanyo malangay ka miling-miling doon. Katon dyan ngunin 1895 to. Ngay ataman. Iya. Dira mo ya ko Ralph Morris. Ngay ngunin. Ngurungo ngay ngunin guya nga. Ka electric kuman ngay. Light jamala, latrik miriaman ngay jama. Uni diang bala limurunguli ka na kun latrik mir mala light maram. Lakaram limurunguli ka Christmas light mala. Uni nyanong kung jama po. Ngurungo ngay invent sa yako. Kanguni di man maka safe ngay. Ngatil ya yaka walkan bichari di because yaka ka na bala niya mala. Tarwa yul ngunin na ngay tiyan darwan jama Christmas light mala. Uni baman walo. Wagay nga niyo lang ngunin na kung bala niya meri niya ngayon ngunin dira mo yako Ralph Morris kung ngunin ngay jaba ngurong Christmas electric light mala marka ngayon ngunin bata na meri mala piling ngurong ngunin nga ngalapal meri baman ngunin di bala niya meri walo kayo wak mala candle bata batar yo katol nga rito bulo limurong nirpan manikay

Yo, ngunin nila murukan na kung nga kol daw, ngunin wan ang ngurong ay Christmas tree. Kakandar kuro, candle light, yul to ngoro yiri yuro. Ngunin Martin Luther. Ka Christmas tree nga ito ni di. Ka ngurong wal ngoro yiri yuro na kung winter festival may ibamat mo nito thousands of years ago ngunin nga rakan ngurong wala krang al yuro pagans to mala. Tandiya yul ngu mala pagans dya. Rumo lang belief. Religion Ghana. Namun dalam luka dari orang ini adalah Earth or planet or religion Ghana ngomere, room Ghana ngomere. Yo, pilih wal kalau ni balik jam beri celebrate Christmas picture ini. Main mak? Kagalar kor le murala karena min ngone Martin Luther, ngone ngai ngurung ngai waduk meram ngai to candle manapan Christmas tree lil. Only because ngai kalau ni balik jam beri marci rongi ruangan mak. Richa koro, forest koro, balangay. Buku koro, tinong niya katro, raya ko yung balangay naman, balangay idea na ngukurupan. Di ang balalim mo ito ka na mga candle mala, latrik mo, o battery mo, nyumuk koro niya. Ngay ito miki, koro mala na yung Christmas tree yung. Kagandar koro, limo rula ka rin namin daw, ngunin duwali di Rome, Christmas ko, ngunin ngay kan na kun, wala nga kung al continuing, mati niya marangal yan, England ngur, royal family, yo, ka ngunin ngay kan balanya mili dyan dinan, Prince Albert, kami yak tanong ko, kami yak tanong ko lang ni Dartur Jakan na kon. Christmas, every Christmas mini ngay kan Dartur wala lang darpa. Kabulo limo rin ako niya ako, and then naku limo rin ulit ka ngalang alamram doon di Christmas na yung malakam na yung decorations. Kaangon ni limo rin ako, and then ngunin ngurungo, ngay ngunin ako Ralph Morris, yurta ngay bala niya mini adventure, ngay come up with Christmas light mala. Kadoli ngunin Christmas decoration mala, ngay ngurong ngun dole di ngundal bilian kan nguri yiri iro. Nakun ngunda ngoy ngay ngun yiri nini ngurom Germany po. Tuan yang ngun yibala nyamiri wal ngan yindi room wal celebrate pala nyamiri mala great beach bini mala wal yuru wal kan datur mala tarpa mala wal ngoy wal decorating wal kan. Kaya ko yang wal kan ngun yi room tree of paradise mala. Ka decorating wal kan ngun yi apple yu the red apple yu mala. Yo. Kana yi mala wal kan play bullet yuru. Mundar out jahit pria miring or jahit ngur. Ka yakan ngundi na kunwin jagama ngundi nguna yuluk tur jamala kan yes jamala yuluk tur pala ngay ngundi today jalim muna ngu maringin ngur kidi room ngundi wal nguli ka na kun decorations jalim na mala shops kuru na packet bin mala riputu kagana jama ya pala nya wala dartu na darpan mala ngara maringi na prokan nyurwe okere ba mana perle marchinya richal si che na prongal ngole na prongana jatto na perle tar pabat pifu na perle jatto na perle mala jare yonan pala na perle kanyun mala drawing painting o na perle coloring ka angel na perle jana to akan na perle mangi kongal wala di che mala na chenna porto ka datto na prongoi na puro Christmas tree ka decorating classroom ko na purong. Tunga nga ramak tumalika di ang balabitya niya karamaringi. Yo, katuloy na kun daw, malaya pala niya may mak muni. Limurong uli ka, tao meron na yan maram Christmas tree, ka brechin mala, ka Christmas decoration mala. Nako ngay nguni, room go yu alak mala, ka wanda ngoy mala ngay nguni, ka yulto nguni tradition, room, hindi ko mala, ka barak na kan ako ngunin walang akong yul to walang niya pala niya. Yo. Dual to rabulo limurong manika inripan.

Yoo, ka dwali na kone murong dawin so fine mala. Christmas decoration mala dwali din ngone. Ka darpa, ka brightin mala, brightin ya mak next time dura ya kwem na malang. Na kongole ka brightin korupan mir. Tikai ka daw nyum kone ngora makinde ya karamaringi. Yoro, palanya mire ngone na kone walu mala. Palang ay kanindi tinan ngone room mala decorating go room go yuro ngunda UK ngay ngoro ngon gan nakon ngone hindi tin bala niya meri ngone Queen Victoria meri walo ngone ngay kan Queen ninan ka ngole marangal nan ngo family nga nganya greet meet go room go dap marangal ngay kan nakon hindi greet meet tree jamurong walang kajin gara decoration meri mala dartu na we ka ngone le den nakor ngai ngone bring tur ja bring or the room or ja wala lang kala kadwana limuro nan nakon ngai atam limur to ka bichen di den katen sul mala ngone decoration mala rakki di nya mala nakon ngai ngone rak kala ngal nai na pur ja ngole kana ja maya ka buka da pur ngai ja taro ekan bichar ja ma gol kor paipa chain mala kabala nyen wi na mala deng wala shop ngol mala yore nakon rakki rakki mir na mala Silva, pule palanya mala mencuri prepo. Palanya idin mala ngoni di Rome, idea mala. Kang ngoni ngoi di wala lang Germany puy. Wal kan ngoni ngoi palanya idin mala jama 1600s to mala donja idea. Palanya nakole muka dalne na dual year 2021 kang ngoni palanya mala 1600s paban per. Yur wal ya kan ngoni palanya mili ganda wi jama. Cimukui ka Silva mala. Picture wal jakan ngoni nguru jana kon decoration sta mala wal jakan jama kangoni ngoni bi wala kon decoration mala great make ko ngal almra ngal wala kan jimo ko mala ka silva mala tar palel o reon wa ngal wala kan dar tur ten balan tu en shop lo gol ngir packet men tu maram rakit inya malawin o colored lights na mala yako la treat men na ningat li wala kan rumbal mala bata bata candle yo balan tu en bena dama na pana la treat la O battery operated na yan bilin. Kung nyur kruk malalay cho kire darpa o darto na raw kawangaw. Yo, kadwali di ngalak kanil morong daw ya ko yung aldeli di area ng great big ng darpa ngay dali di wanang yung idea. Yo, markapin mala. Thank you malang buturo bicho na raw ja. Buturo lacho pala numang ada raw ja. Ka Merry Christmas numalang ulit makangaman. Kangakulin makadwal. Daw daw show. Yung radio.

0: Kunyangara 88.9 FM. Dapir.
1: Yo na mir bookmark. Duali nyo kan ni nangara bulkanoy. Kawa merchant bridge laoy. Yung radio ang. Ka dauli nyo kalakaran na mir ka gurupan magi kumyul ngoy walay. Ngoni dao muka led puy latung puy muka. Ka pulo limurong mi alkurong ko dao ngoni nalcar ngalimurkan bookmark manigitin yung ngawal nga lapar miriwal. Kadao nyo ka doali di limurong warang ulian yakang ulan na warang ulian ngapang ulimurong dao limurong mi alkurong ko kabalanya. Wai wa mutyan. Ngatil nga lang nuna yung dudawir ka yun nawi tuwal nga niya ngulilimuli ka nina miyal kuror manigitir niyal ka bunaraw pati umuka nito nga rakalakalam nakyan nga lalika nga ni manigitir bingur biling nga nga liyucho wala o manigit kumlicala yung manigit nga walicala nga la o ngadip miringoy walal o wakot miringoy walal ko maklakrang dako
2: yo magitin mo ka na murukan ngunin may alkoror yabuk mag nina na murukan kanangan walalay jamalila uro uro ngunya uro uro guman na walakan malabati nyan ka warga na bun na nangan na murukan ka magitin murukan ka kung birkain min na murukan kaku merdal tilam burung kerakan, kawangan lemurkan kung kayak orang ranyal cantu tuan jatuh diri yun, ngal cantu tuan jajama, parkuai biakin bala, nilin bala jama ngai piring ngalat warin tunggu na bui, tu diri yuro, kacungup pula bi pula nyapu lemurkan ngaku lo, walanya, kali murkan ngundi jal tin meringit meringit tinjau nakun meringit tinian.
1: Doal iyo wal korong ngara doal dia la bilka ilmirgo dawin na doana bili worongon ka ti mga kumial koror kaninan dia manigro irapuy mala yoro ipuy mala kaya ako napurukan na klan namin doal anam lang kung gawibes napuriya ako yan be
2: ya ka iwalk na
1: bilhin ka ngara kan muni marigitin tuwali ngara dia ngili ya marikinya marangal dawoy ngarakan ko ni Margetin. Wala lang ganam. Marama uluguman, miyal. Maniluda punya manda. Ka marama yuri pimanda, miyal. Ka marama kaliwin ko pimanda, miyal. Ka wangan yirkala po miyal. Manma. Ka nguri yun ang aranguli. Ka paingo. Ngayon nga ngunit kumurudal tin nga rakal. Bili nga ngunit tiyang ngunit bili. Uro ngunit na. Ngayon tangal niya alak ka.
2: Yung alak.
1: Yung. Kaduwalin ngayon ngunit hindi jama.
2: Hindi ngayon ngunit jama. Kanama niya ito kabitsan nga. Nadal niyo mukunin niya jama. Turung ura machi. Kadera ngay kakulaktun niya. Kabir kayo niya nito jama nga niya. Kahindi ngunit jama niya. Walaupun itu dikandungnya energi, strength, effort, kerakan.
1: Bili.
2: Yang bili, aku murga daman diri itu. Karena itu tuh gak padak.
1: Wahai kurung.
2: Berkabar-kabar ngerakan ngayang, kan takkan jendakung jam apa ya.
1: Kurung, markab mirip itu hal ini kayu wal kelakaram. Ngaranya muka lingat tau ripun berak, pai itu hal cik-cak lukur, yunang oleh. Bat nyalka. Kaya nan balik cuna kadir yunang atin maragi kungaraji nat cantu tuan jang. Pican na nao kungli ya. Ta mana panarau buyo.
2: Yurtau. Yo, yo.
1: Palanya mala kacama marcinya. Pingri ngaramacin nguni. Ya kakada mandinan. Anya mayalin ngarakan nangal nat can ngaratu buyo yurtakal kantanganggum. Nak cian ngaratu dorpo dorir yon uloki ngarah macin mana gitinan? Kawangat mirja waloi ngarah jama offering basket new mukurnin.
2: Wai.
1: Palang ngarah bicara wai. Nah ngarah di kamar macin mana gitira? Bicara ngarah.

0: Kangoni nga ra first basket jama white jan. Kangulungi watariyo makoyok to ngay nguni nga ra Lia Marikinya marangal nguni back olden days. Bae ngungay kan kala jama woro oro ngoy minji. Watariyo yan walakan bumar. Kamar dungaray yurtay na makuni ngula nalina dungaray. Palangay makin minji marang dora orange. Red, brown, black, even green. Kutara. Mara nangal ngulo kali ulo man mara manigurapi mara mara kan jama.
1: Minjin mara.
0: Ka hindi mo ka jama yung kutara mara kapmir. Pilin ka. Ka ngalayan bingon ni ngara basket ya ka mo mal kurugun. Ka ngati wal kurugun. Malaingan ngunin ngunan ya yuro yung kumbo naminan. Yeah. Ngayon nga tuwal ko ngayon ko mungal pala chat la kangal. Pala nga rin ko ni. Nguni ngayon natkong gawal pinigong dak mga oran na nga tuwal ko ngalin minister. Kangal ay wangalan mulong alam nan miyal nan. Wanan nguni basket kaya kung ala kajal tira tumara man bitya ngay bitya na mulong alam niya. Why be mga niya pulong ni gurupan ralin mundur na bitya. Kana nguni gutara. Ngarai nga ngoni pitcha na tingkian bing ni tapir na. Ya ka ngai nga ngoni ripung ja yul ngoni nama ngoni kumur kada man do yualal. Ya ka ngoni na takan na bari tuna wi.
1: Ya.
0: Pirlen. So nya rumbal dawo.
1: Iwal kumur ngari ni tapir jara da kondak kar bicha ni. Anak. Ngarai nga ngoni nama yan bisa pir kada kung bari tuna wi. Bing ni takan jara. Para nga kana man ya bichan de room guna nung kala room kama ya nung la room nung chan tukang nya jama bichan nga la tna tur jama yin di mer jebra je wa yuna nga ra
0: pulun
1: pulun adi ngon para ka ku yang ngule ngai bai ngue nga ra na we ngun ni le mege ti me ti ni
0: te pi a kumur mege ti bai para mandi
1: kada mandi biak bunda na kon mat ku ka Nyalka da kun jama kai ne pora nyandi weeping martinya.
0: Iyo nyalka ngoni.
1: Kai wo.
0: Kai wo.
1: Kai wo.
0: Ngoni din ngai kutara na ngatil nya baman ja. Para nya iwalkan baki. Ya rob tu na ngoli marandil ngupana mai palgo kalkana maritnya balai. Kadoat kan guriu ja. Richard dan jagol ngainya.
1: Abu makana.
0: Yo.
1: Tuan ya kan muria nyar kal bin cul na yuran kal kanai galatna.
0: Dawar yur.
1: Wal ya kan nguni main makko nai malangai ngai o.
0: Main makko nau ko ngayango ngayango mir nyar ka wal kan gangal ga jam wal kan nguni.
1: Mesti mengingat tagal kan.
0: Yo main makko yan mala. Ka dia ngun bala wanna. Ripun ka geling-geling jun.
1: Mulkoron mala.
0: Mulkoron mala.
1: Ini cila gue japa yang ngun kiri kangata.
0: Oh, ikutara yu walak. Kangun ini nyalak kakutara markab mir. Nguni walan jakan ngama-ngama yur ngatin ja uru-uru ngunja walal. Nawe ngay nguni. Meritir. Jamakan nguran lacu meritin. Kamuru. Kamuru kuru walakan nguni jamak. Especially nguni. Nawe nyalka yaka basket jabat nyalka yan ngaya ngaya kukuru kanaro kadili baik tinya ya pala nya nyalka ngaya ngaya ko maipal ko pala nya wen bukal kan nguni kangal pala nya nakun giri nakun tania limulikana ka nangula naku malangu yakam kalimu nya nya ngatil malapal mirini merunggal
1: container
0: yo. Kadiang bala ngala kadual ngali murki baingun ngula milkung bala nyai mala yutta wal jamarku.
1: Murku durung ngane kanyar ka maram raka ka man jamur yo terci lambar lengan maraman bangun di celangin ngun jama pui.
0: Piringun ni di celangin ngun jama pui limurung ngun jama pui. Yindi ngai kadau ngura darwa meritir main makian meritir warpam ngurai ngai ka ngunilin jinawan. Pei?
1: Ngani ngana murkulon nyar ka kama ripungon jama pe. Kakiri ngulan nama je murkulon kalakan balai ngaya ngaya.
0: Palaka ngali yul ngon, cungon mriwira, ngurungi bile. Mendingan dikagurukan. Ya kaget gitu, iya waktu aja tahu. Jangan tinggal itu rongir balai ini. Jangan ini maram. Jangan ini baki.
1: Dulu merira.
0: Ngain dulu merira, ngalain nyurungun. Nah, mandun aja ngalap palmirin ja. Ah, main mak meritir. Tuwari dengan hidup kalian jaga cumir kongun ni. Nyurtawan jaja markole wal. Piling harakun bayi ngun walo. Nan ngun yurungun jaja bayi ngun walo. Nin marangun. Kan nin mirkungun yurtawan jaja yurungun jaja markole wal. Kawala lang kala ngau jamar koleo. Palanya kutara.
1: Bayun ka ya magana nungu ini pati puma. Kaya yak tun ka dana ebi beradu wartakan gulio na umai pargun bengario.
0: Iwal kutara.
1: Kadari pagan je palanya ka makane ku. Ya unero.
0: Bayun.
1: Atau. Bayun. Ya mijing utan barami ya. Shop penjagari nyar kanjurung ngu bayi. Umai ka wangai ngu ngayangai.
0: Iyo.
1: Merkulun.
0: Merkulun lah nyata.
1: Aku dari pemaram ganjik ini. Aku kini stik. Nari rekena dia.
0: Bila tuan yur tahu. Tuan rekena ngayi ngayi tahu. Tipal ngayi kau ni kami. Dia kisah. Tuan
1: lah bicara dari pare lah. Itu macam nyali. Yuna pernah rumpal lah.
0: Yo. Ngani izin.
1: Nari rekena aku dengan itu. Yo orang.
0: Yo. Mari cinya mirang. Ngani ngal tuan. Ngani izin. Darpain lah mari ci.
1: Pipin ngal itu pun baik cera.
0: Yo.
1: Pipin ngal itu. Ngani ngal itu. Ngani ngal itu. Ngani
0: Ang unang alit turong ngir pala hindi ni chalang ginagal nyal kalil unang ay kadao ni chalang ng ora may makamitin ya yo ni chalang tao yam arkulo ni chalang galang ng kalimurong koy abulo limurong nawi rumbal ko ni chalang
1: yo
0: na chalang alit to rumbal kamuluk koro ko pirim pirim ko kuya ng nawi ko kangayango karumbal ko bukmak ko unang ay kangulong ilakaran.
1: Itu gari kan main makian.
0: Itu gari main makian.
1: Unile nyar kan content.
0: Yo.
1: Main makian.
0: Main makian. Ya kamil mana pan mil.
1: Yo.
0: Anguli itu angutan yuta yol ngom. Lakol ngir shop layan.
1: Tau mreo.
0: Tau mreo. Nyar ka maram unna bili mulkuro nyar ka. Bala macingat tawap mra mulkuro.
1: Unika walking stick kun bonde un.
0: Muni ni kajal tira ni toka gan gi un mira.
1: Ya kan bara do artun gan gure buma. Bara noj pirla ni toka gan gi un.
0: Dawari un.
1: Mere kin gun.
0: Wal tole kutara. Tole ngai kangora indi da kutara. Yur narcha ni mato na kon mare ke kon ambir.
1: Ngai ngai me ani mer war pam.
0: Me ani me gali da war
1: pam. Ta war pam. Na kwar kan ni mare ngai mare ke gro pa oro oro ngai. Pui unarao.
0: Yo.
1: Banyak kau unarao. Mereka orang yang diwarpam. Barangan itu. Practice kau unara cari di jalan kau patience. Tuan malah.
0: Yo.
1: Nalcan kau itu be creative. Karena we kau itu kata tur mereka orang yang malah.
0: Yo.
1: Practice kau itu kau ni malah, but kau itu kau same time orang yang malah dat tur mereka.
0: Yo. Yo wal.
1: Ini ngama kure malah.
0: Ngama kure malah.
1: Riti ko na mga nito ka nga mga mayon mire. Muna wili po ngo kung kayo narao yoro ngo.
0: Dawai yoro.
1: Ya pala niya.
0: Yo. Jamar kulio na yurtaw na. Jamar marikiwal ka.
1: Jamar kulio. Ka uro uro ngo mga wili po. Nga gandar po yung.
0: Gandar po yung uta narao.
1: Yo.
0: Yoro ngo walang jamar kulio.
1: Yo. Nga rin yung kanguni nguni jamar kulio. Yabi ngul bili jaka. Kanga na palir walang nguni. Ngari nyuel kja. Kaka na ngari tu na urung uja kaja. Kaka nga na pala mero nja.
0: Ngay tu nama. Ngurung iyol ngoy. Yutang utanay ngoy. Iyol ngoy. Ngay tu mara marichi bala nya imala. Yala ngomiyo. Nan ngoy. Kayutaw.
1: Iyo.
0: Jamar kuleo. Nguna marichi wal tu.
1: Jaka ngari tu ka. Jaka ngari tu ka jaka ngari imting.
0: Iyo.
1: Tambahnya.
0: Ngaipi nyalkan.
1: Yo. Tak ngangian.
0: Tak ngangian. Main makian.
1: Ngunai bila ya katakan gunawe.
0: Ya katakan gunawe. Ngunai bila.
1: Namun ikan marangalah. Nalai ikan datun min. Nalai
0: ikan datun min. Gacu na. Ngunai nyalkan na guru kungun gi.
1: Guru kungun gi ngunai. Kangai atulaki ngunai. Nitu ngunai yutan yang gurupan.
0: Bila.
1: Mialk na. Jamar kuli ngunai ngutan gabitun yutan mialk. Guru purungnya ngunai main makan. Ngai. Tuan nunggu menyemak kata.
0: Yo.
1: itu lu kimin maktol ngata hilangnya jangan nengol ngingatnya ngutana
0: main
1: maktera angai itu ngun ini peringatnya ngatam kangai itu beri pungin korupan
0: iyo tuan ingai kadu kali jangora tuan ingai room dia bican di ingai bertukar nina tiang anjo nama
1: iyo
0: pilih uru uru ngun macili murung tua puang gaman dah dawar yuna apa lagi
1: upaganyo merera
0: marci Mari mudo ari ngaya taman kongdon marme dal koman eh
1: yo
0: ayo wal koman yan milkom kama ngi kom
1: kunga na wre pungonda
0: yo kadi palen bilion taulil
1: un rinda un na
0: ang un rinda un na may makmura eh

I live Boroi. And I live in Elmeradia.

ñako labej dong rakanyen nañ melen gembe on ni nga mañ radio 88.9 FM.

Yeah.

Yeah.

0: The time is 10 o'clock.
1: Yo, namere bookmark yolngo. Numakanga ma yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngarang kadal Sylvia ngulpidich. Kadwan yang ara to dao numalang grupan politics update ngunung ruki di nauk ko seat ko mulkau. 10 years ko ngay ngunile di kan seat ngur jingari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on wuk nakun ngay ngun di jaltir ngay to bing ngay di ka yup to na. Ka war pala nakun mak Goyola. Nawi walal ngun di ngurki di nakun ngay ngumiri Mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yulong o bili ngayon ngunin maringi ngunin limurong na rom yulong o limurong ka kumuro dahil malak marang kang ruki ngunin rom ko na kun yulong o rights ko malangay kan ngunin li di jengar yulong o rom ko kaya ngunin na kun ngayon ngunin bityan wang akam ngunin ngayon ngunin kunara yun yung ngunin di jaman because the konngone ngorongi de rom do to Northern Territory government baingo walal na konngole ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom go kayol ngo voice ko limorong ngorongi de rom do ngai ngone eon go yupton ja kunara yon ja jaman ka ngone na kona kon do yala lang ngomere nal ngai jal krewapton war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din akong nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kung still kung kayo niyan yun ngay. Katiyang ngay bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to ka na kung yawon ko limon news kung nga ma ngunin ngay nguna yul ngo wanga niya yul ngo ngurki di ka try jel kere wapton sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere wapton ja mau sit of mulkaw ka ngun di din nakun ka laiba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringi limur nan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po ngay doli di kawar pa mlimbro nang maringi ka background nang ngode ki di kujo kuja ma ngai kan ja ma deli health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jal kre pap tun ngai ka ngai tu jal kre ngop panwar palain na kon ngur ki di ja ma o yul ngo limurong kon ga yuna ngai tu limurong represent yul ngo mitin parliament ngur kaya kawal mo ngon ngoni to ngai voting ya by election ja September 12th to kabalanya.
1: Yo, thank you numalengo butter kidao tambal yolong radioli.
3: Screening for bowel cancer is simple, private and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
4: I'm Yako, I'm not a real. I'm a radio.
2: Yo, R&B in the Makadonja, I'm a hip-hop yolong radio.

0: Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ka ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, ka numai ko rawang ama yor ngaraya dia.
1: Busted.

0: nami ripok magiolngo numakanga maiolngo radio news.
1: Yo dua la dao ngarai lakama being on National Security College wanda Australian National University Canberra ngra. Dua la National Security College wala jal wala yukura ngangtun yulngo na wala na. Nalken wala ro jaka tia ko wanga ngora ka Australia o na wala national security nya kapman do wala ngole marama do inde mar wala jaka tia ko wanga ngora ka Australia o ka pullo jaka yul ngo wala ngo unigura ninna dia mi wanga ngora ngaka ngora Australia nangro malangro yaj markilile kalmo mabijan ya dua lawa ngangraka Australia yuru yul ngo wala ngole birkai nuri pokuma bye pala wala ngole mar ngang mirikiri kabarare te aku wanga ong ngaka Australia makuri pokul ko inja yul ngo wala ngole ngama kanama nalchen yogura ripungra wanga ngangraka ngra na malany happenings unabala kapura mari battala egura happening unalei awebinyo la yol ngo la egura waruyuna bala koro chan ngaraka wanga ngalemrungo environment o repunya birka inu egura duala ngoni yako climate change repunya yol ngo la makwala ngole egura waruyun na egura happening duala communities koro ka bala koro wichan wanga koro onalken wala ro jaka wala ngai guru tumiri wala ngo ka rom ngo tola culture yako ka wipinyo wala gura birka ngula yul ngo wala ga warwen mere dia ko wanga ngura ka Australia o ka mritri menma muni important wala ngo kapman ngo nalken wala gura birka yon yaka wala kapman ya ngaya yul ngo na wala unyigura nina jela miwanga ngurangara kwa Australia kadao marchi wala rumarama uribinye yul ngwala ngengo menyma kikura nina jela mi ka lechu iri wala nguli ngengo uribinye yaka wala yagura warwin bala kuru wichan nguni duwala yako national security jama mire wala dipu nguni national security college nguru wala jal wala iruwanga yul ngola wala ngala yaka yana duala una bala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola ulova ka wala jal wala ero marangitiri nalchan nume ura birka yun pala kuri wichan yako duala kam national security wala la jal wala ero dao marama nalchan yugura yul ngola nina dia lami ngaraka ngarawang Australia ka na wala jal dia ki tulang ni yako national security o yaka nalchen wala yagura birka inja dia ngunja kapmandong ka jaka wala yagura nalchen yul ngu wala ngu unye dia lami yagura nina ngaraka ngura Australia ka manjmakuma wala yagura jaka ngaraka wanga o ka bulo yul ngu wala ngu manjmakuma nalchen numa yagura waru yun miri wo numa manma kuma uran nina kabir kayun nalchuro wala waru dengo kapando walai waktur wo numa yagura bir kayun wipu kuma ka nalchen wala yagura jama manma kuma mak numa yagura ngula lakana miri nalchen ngule yul ngu wala jaka dia kuwanga ngula kao Australia wo pilinya bichan jama wala ngule tuwala ngune wala set up no force nalchen wala ngule work to no force to tuwala mirche researches yako being on National Security College ngro buwal iru marchi liu marango balakuro Australia goro ka wangi nya wala buwal iru birka mire wala ngala yol ngola langa ka wanga nya research ya deka yako Pascal Chaplin ngayi gura jal tere ngai bar ro wangi ka ngang turu dao yul ngola tuala dai kayako Pascal kawripu wala researches wala jal wala bar robotro wicuro dao o yul ngai jal ngai bar dao lakang ka wala na ideas o na na kwala jal tiro kamang tinyo bien ka ngatur wala bar runa questions ka ukri bar bala igor jura le nani bar dao igor lakang palabingo nyo wala bar marango dao nya malany lumrang mukwa wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na langgala bala Canberra na ka wala nya bar erdo wala ni Australian government ya nini ka nang ni report yul ngong wala ngong ka mangit ni palangun ni lina wala wanga na minya bar ero nalchen yukura wala birka yun yul ngong wala pala kore wikian ngone duala national security koro makwala kora jal tere wala kapan wala nalken wala ero kalma duala wanga ngaraka Australia ngone ni majal ni maero daula krama o sharing namala ni malango gamoro o warwo ngula ideas nalken yoro kapan wala duala galma wanganga Australia nangor melenyungro yaikro wanga dia kala mel kala yakola Pascal wala angai jer marki bunanu o pala ring map marwala marki no kala community le mar nu mairo laka manango dao angoni ni jal tere ora niro wanga nanu kala dia kala ya kala mel kala Pascal wala tuala nanu namba nya kam 0492479220 abulong ada la kama 0492479220 tuala nanu namba nya o niro Jun Jura email tuagam at Pascal PASCALE belum ada lakama PASCALE dot Taplin TAPLIN Taplin at ANU dot EDU dot AU Muni ni jal ni ring map nan ko dia ko miel ko Pascal wo ka ngang tun nganya o daur kain na ngai jal ngai rumar ki numalangala community li tuala nan ngon namba nya muni bilagam 0492479220 mobile number bulung ada lakama 0492479220.
0: Yo, thank you, Numalango. Butter, Tambal, Yolong Radio.
2: Yo, Namino, and Bookmark. Nayako Will, and you're listening to 88.9 Yolong Radio. Nolan
0: Yo, Manmak, welcome to the Country Hour.

Yo, namaka ngama yul ng radio, ramen gening kati ulkurka, kaya talamra, dual naka radio ngama dual balagum murukati kumurkalik ngur. Thank you.

Gracias.

I'm going to go to the right.

Gracias.

mira. Ya están ya, ya, ya. Ah.

Vai, bateu.

You ngara Johnny ngarpe je kayu listening radio 88.9 FM.

0: My name is Dan Grant. You're listening to Yung Wu Radio.
1: You are listening to Wulong Ama Biar Magtao.
2: ngara ko be ande ko mar te te kangai pa mal ngara ni bin chulo ro dar pa
3: mura kare ngo ko jo tarain
2: mi wala ko no ai wan ga jo mi ak to ngani ngoni mi ak ko e puna no no te ab bu ko mar te bin ka na wala bu ko mar te ngai ni wal ka mar te bu utu na benara na ngara ni ngo ya ko ku mu da pa mi bin chulo be mamla tar pun bentir ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa no na mari una rim seven rim seven ana for multi grade ko na na mari una ngai mar tinga pa ke ngai jabar dan dite okay who won bigana ki ka ba ngam la api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay
3: Nee,
2: naar bedaal.

ಉರ್ವಾ ಉರ್ವಾ ಉರಾ ಇಂದ

0: Yo, then I'm got to be at my show, 7 o'clock. Then you're on the radio.
1: Yo, I'm Yako Adrian Groovy.
2: Yo, then I'm going to come down. Pero mak, ano ko galawin ko eh. Panangangaro nga. Erop to napale, langile. Karname. Aro nga mga ya. Wala naan mo siya jal kren. Muna tayo, kuro mo. Wala naan na na. Bewa lang mga ngachin. Ngachin nga. Rakun yun nga. Ngap kap to na. Nanam niya ko. Dango. Milkar. Lalala. Rakun yun. Wala lukko da na yun. Napa niya ko. Milkar yun. Yuri naga lingkun la lapan wal ngain nga jal kem jago kurum kurum kurum nga nok kurum nga nok kum la ngulu wicir ga nga unda yo wala ngai ha markap me mil kare nya ko man mak nunu nya ko nya enam dong nga bitan maga na namulu wicir nya ko nok kum la erop tuna lop na belum mun na na lapan kanu min nga nol nga urgit mun dar tu nok ko Unda na lop tu ngap pa menam boiling ni mana? Oh lop min dadas tu na. Beo beo lem aro nga benam beli amiam. Nga mganuk ko mala lop tu na damro nen. Beo lem nga aro nga. Ba jat tu na ngayren. Otto ba unan bala barakun. Ba ba ma win rumbal. Ngayam na na julok tu mana benda. Ngayriam. Jat tu ngaya. Maya mam, nanam deh, jaga jagaan, kan nama, am kan naga ten, warin mula dup tu nang offset lin rangilin, dup tu mah, nanam nanam dalam, bet petun berada kapan, am dulu ngurung kan na, agal pure bet bermuluk kor, nanam ngacen, nyako, milk keren juga, lalalalain, ngacennya, nangaya nanam gue. Acem tu nak gue ya balawa, enak-enaknya aku. Hei, wawa, bintan. Hei, tahu wang enaknya aku le. Nah, wawa bintan. Enak bintannya aku wang. Kicuka bintan gue yang aku. Balangan yang biar tu nak merchant na. Anu, kamu nak apa? Melomar bat. Anu, kamu pengen meluk kerong lo. Kaluk kule. Kau balik. Pewalim, aru mga bayapul mo, manjal kum, manjal na jatun, kagut parin. Kaya nalim, berta na nalam, durit. Kaya nga bayapul, yarap tun. Abalole na nga, nana biwalim, dolar pun dart tun. Yurudil, tiga niya ko lebi jan. Tawat tun, nga mdingan, bilang na, banda dolphin, bilang na, bulan biri. Maan na, bilang na. Bulong ada, anda namanya aku bingung dalam kawan naik una gua peace tu na, pilem, amna muai, na tengok, dolar po, buku otto, lambar otto, eramaria, dolar tu mana na, amna ni law mana, mit tu mana cukur me, cukur me, ne, mana, tu eramaria, kape apa melari man, angat tembengu, tina kap. Kata berapa tu? Kebetulan betul kau ada quick cerita berapa berlalu berapa? Kata berapa? Ayo belinya.
3: You are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramanginning.

0: yoda yolong radio on am yolong radio arts am adapton ngara gado amen yol durke to do asking wa wana ne ko na age to meni kemla manga kananan go ben yako
1: yo first year I started with no music program back in 1995 around there ka I was nakun involving with nakun all musician mala nakun subsen members ka Dr. G was there with Frank Unungmura ka nakun ngara wala met onili nakun while they was doing music workshop that was in 1985 ka after that I joined with them writing song ka music na burga setting up mala nakun instrument ko mangi the keyboard ko ka drums ko ka mai ka ni na kon help na burin Dr. G ka Frank Numra ka members from Subsen mala my cousins ka yo so first band we started na kon just for the festival kun na kon na ngara on gum ne yako nirpan Bush Lightning and that was in 1996 to me angela ura ia after I returned being university music workshop yo
0: you mean makta wa kanai ni age to babrak to na
1: yo ring it time do arengan school yo ia 10 or mak ka 8 yang ara ko ni balanya mirinya ka 15 years old ara start learning around the music ko ka songwriting ko yo
0: yo min mak ka ni sol ura yol ko ben ngo
1: yo after that Bush Lightning ka 1996 to ngara start na kun ngara mengetin music kun naf nara songwriting ka ngara ku brothers na kun Joshua ka the cousin came back from boarding school kangara na kunna mola yo all over musician gum na kun walal kan magitin na school ko ka in 1996 na por start na ya kun change sol ura ben na ngara na kun forming na ni ben na ya urit na so na proje yang mala ka oldest one na pro galo ni ben ngor ka Frank Unungmura ka Dr. G ngai same time na ko second na singer
0: men mak o dao na na kono godoa dream to be a music or na
1: getting an interest in sport ko atilja basketball football ka track and field cross country balanya ko favorite mala ka music mala na ko ndako favorite maran nga ko la kon Lan Richie Richard Marx ka other singers mala John Sikara ne mala favorite mala singa Michael Bolton ngara kan ni ngakul ka thinking ngara kan ngaran kan de re ber pitan ngara kan ni medini ni kan ngaran ni singin newin unin mala artist of favorite ya pala ka thinking la har dol on da ja musician na be singan ngara do frontman na unala on the stage na e ben ara mulu kuren da ko ben na kun bler ka ngamen ni music mala unin da kon dream ja came true mala
0: ni min makta perik ne no gona ko ni idea wi kama e dona ni chain no go life ni ni fan ni ko deramo ka do ana ni nge kana ngu la fit ke ya mar kole no ga ni na singa mala o baingo
1: yo uni ngara na kun music kun ne meten talmeren sport ya mar ngara meten kana ana tangala bra so first ngara try ngara ko yo tin ngala pelna mialat na ngai kan involving na kun arakal na kun singing or I can make it in ayan ngay kan na kun busy rip yung mula sport to hula nali na kun bango ngay rako maltur footstep ko ka after that nga ratra daraman yung rako yutin but already ngay kan na kun yung akul ka kana ngay kan break tight na nga pero tuning up ngay kan mayang mula date ngay kan ka palara na kun nangal nga nga kun ngay ngalapulin nga nga Margal ki kung alam music lever na kung gujuk na Pedro yo ka tibon mo kay nickname yah mering na kung urmot na naman na kung start na loganan youth band nule which is main mak ara kun nakun second ne footstep fit jang ga nakun heading balai footstep ara kal
0: yo main mak lek ko da awani sharing.
2: You are now listening to Yolngu Radio on 88.9 FM in Darwin, Casuarina, Palmerston, Gahampdudu. Kabalanya.

alakoya ko abanu nje ala ribia ngara na le yul ngala krama gaga ele yo ka to la wanga ngra ngra kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yul ngora radio atko abalanya

Yo dole, dele, yana dole, numalango yuto malayung. Nandarao ka, nandarao. Na ngay, mayali manikay. Ngay ngoro mo, nakuro ni manikay ya. Tawatun, kaya dole nga pangro na. Ka turang ay korang ngora bichan. Wang obini duradop tuna mire. Tuli na na yung wang ni malang kujam na kulo. Ka ngan na. Abulo di kayo rin po malang na niya bili numali na madiala. Ongali malang na manikay malang na. Yo, wajole ya. Mara ko lakra manikay numaduli na umara na kadarok nga ako mangalili tarok ka mangalili manikay yo korumbara dola manikay yo pulungo ya mandal na ninin na ngayon balkuna dolma bongol meri ya kuna ngara kurarungi kadole ya na Mulai ngelijan ya, nganara numalango, aman numero berkain, balanya.

0: Wanga ya 6 o'clock in the morning. Jara unare.
1: Yo, namire bookmark yorngo. Numaganga mayorngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaran mukadol silbia ngulpidich. Kadwan yang ada tu dau numalan gurupan politics update ngunung ruki di nau kosit ko mulkau. 10 years ko ngay ngunung lady kan sit ngur jen gari ruar pala, Mr. Goyola, kaya ngun ngay ngun ngay ngun dijaltir ngay tubing ngur ini ka yup tu na. Ka war pala, nakun mak Goyola, nau yang walal ngunung ruki di nakun ngay ngumiri mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayon ngo kung kayo na raw yun ngo bili ngayon ngunin maringi ngunin limurong na room yun ngo limurong kagumuro dahil malak marang kang ruki ngunin room ngo na kun yun ngo rights ko malangay kan ngunin li di jingar yun ngo room ngo kaya ngunin na kun ngayon ngunin bityan mga kam ngunin ngayon ngunin kunarayon dyan ngunin di jaman because the kunung ngi de room do to Northern Territory government bay ngo walal na kun ngoli ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo room go kayol ngo voice ko limorong ngorong ide room do ngai ngone eon go yuptun ja kunara yon ja jamany ka ngoni na kun na kun do yala lang ngomir nal ngai jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kun nangoy ngay jama marci niya maramin ka ngay tuka na kun still kung ka yun yan yun ngon katiyan ngon bala na kun doli di seat of mulka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka na kun yawon ko limo news kung nga ma ngon ngay ngon na yun ngon wang ganyan yul ngo ngurki di ka try jelkri waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkri waptun ja mau sit of mulkaw ka ngun di nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili murunan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbo nang maringgi ka background nang ngode ki di kujo kuja ma ngai kan ja ma dili health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jal kre pap tun ngai ka ngai tu jal kre ngopan war palan na kon ngur ki di ja ma o yul ngo limurong kung ka yun ang ngai tu limurong represent yul ngon merkin parliament ngur kaya kawalan mo ngon ngon ito ngai voting ya by election ja September 12th to kabalanya.
1: Yo, thank you numalengo butter kidao tambal yo long radio le.
3: Screening for bowel cancer is simple, private and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
4: Mangara na jaw damage wangara ko milingin be be an ko ndal program ni ko ro ko ral ko mala balanya mala to na na rangers na wangaja. You're listening to Yolngu Radio.
5: The Perk.

0: Tokyo.
1: Hi, you're listening to Yulong Radio. Miling and B.
2: Tuhan ngaraya, kau beri kipikele. Tinggal ngarato, kau bang ngatur ngarato. Ayo ngarato, beri kipikele. Ayo ngarato, beri kipikele.
3: Selamat malam, Jama. Ngurir, iru nama Jama. Punya minam, ada

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tinggal uang angul ni dan melayan tinggal marikin, ane dan tengoka balara wargo yang nangarra, pai, hal marikin bicara, hal marikin ko, angain bicara ko ni apa mering orang ko,
2: ya,
1: ko melpona muka, yo, melpona, nak kalau dua langa, yo, kalau ngai bicara ya karena, dia langal itu amanya mak mana ya ka, marikin ngale ko. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winyay ora. Laro nga na lang yung kan. Pwede lang yung machin nga lang nguro ngo nga edulik ko. Marikin lang yung kan kandar ngol. Kadabay yung nga kan. Kapitira kan mga nway. Chay kiyar ni ko, chay kiyar ako yung mal turjal ko. Para doal wa nga maringi. Nito li dunga, pitira nan ko. Kalar, kamarikin lang yung kan. Kurpulo rin. Kurpulo dahil naungol eh. Naungol wa nga. Lari bambik wa nga yako. Kapala na nyo kan marikin ang irekyal na. Ngurugar niya lang na nyo kan marikin. May makandar ngon dya. Bala na nyo nangal na yul ngon. Yul rin niya lang ni mukul miringo. Malakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggangal bala niya ay waloy. Kuy bala niya warakan dinggangal makin nangal nyo kan bay. Lingwan marikin yan. Kandar ngul ngayi wangan, wai. Tiyal ngali nina wara ngul, alam cagur murdir. Kadut linyukan ninan. Ninan linyukan yurjan ngarna linyo. Baingo linyo ngata kanalukan nakapu. Kakultar nyamang baingo. Ninan linyukan, kapikyan ya linyo darna nangalu. Ngayi kanaran kulta. Ngayi makin nguni madangin ngambay, bumar na. Ngayi makin warakan nguni bumar, dingga naoy na. Gur murdir ngayi waloy, balanya nakundual walo dal. Ay kultang una-una rakang alijay-jay na ngatal na warakan na bigyan nga ra. Para lang yung jay-jay yun na. Jay-jay lang yung marikin kan. Kangayin dabay yung dar na nangal. Lingyo lang kal ngadip miringoy. Ay yun maladuan dya. Para kayo kan wana yun lingyo lang ay. Kung una kong amay bigyan nga ra. Saka ni ngatil ngatil nga ra tadulik ko na bigyan nga yun ako. Ay yun hindi kang kan magigyan na jay-jay na bigyan nga ra. Marikin da buru na lingyo. Jay-jay lang maduwal. Ya kabar ada ninyo dual. Biligan ada ninyo kanon ninan. Para ninyo yul ngo. Pinyalang barang yul ngo bunana. Pinyalang barang kanan bunan. Bicar ngara. Ayaw. Ay makin nga hatinan ninyalang mukul meringoy. Nawe ako. Yuar nga. Manda nawe. Rakunyar ako. Maribik manda. Nga hatinan mara makin ninyalang. Kamala nyo ni burum na guru pawarakan ninyalang ninyo makin lukanan nyang urla. Nyang urla. Pawarakan nguni. Kuyi mala. Tinggal kan waloi tukanan linyo balani nana na perwara unani nana na perkan mulai makin ngati nan linya lang kabar ko linyo ngunde wa ngun jamarkin palanya na kun ngunalan den una dabla adi palanya kan markin nguni bar ko ngani yo linyo ngun jai kera kan pala linyo nina nan na perkan wara kan na makin batanya nguran lukanan linyo makin manenan palanya makin linya lang ngati nan.
3: Yo, ngaraya ko Wesley Damarandi ka health worker di Alil Prague ka you are listening to 88.9 Yolngo Radio Yurta Mainmak.

My name is Gertrude. I live Borough. And I'm ready. I'm ready.